0: Mingachimaita itau, kasna nali gusin tiris pa samuho panika, nacha rikus pa likawang imang.
1: Are caita sa taninga pa samuho yani, ama pinais caita kanya pa si kacamu sa sun, skampi sun sa mari che, official likiru yal chimbi tabaku chilka kuna, ma kuzo kuna, nya chanki kansate.
0: Nika ba, kai pinris tu mari, taita maitu.
1: Ya, sina kajarishun asta, kuna siesta.